0: Nambi Steve ni mm-hmm. ali yao ebuwenge atenga yena awereza mu mulimo mulala sebo. So kuva ntelango ko abantu ntibana a mwegesa abana bimirimo.
1: Wagema mulimo gwa muzeyi.
0: Yesebo.
1: Tetukoze bubi.
0: Atenga ti mukoperere. Sana maana aja na gongera mu birungo.
1: Ebitabo.
0: Yesebo.
1: Okay.
0: Mwami nambi kulamisa okukagoma vetu ebuwenge. Kulamisa ino mzee nambi awalalani nambi Jennifer mamu wange anzala mbeya nziza wana mwe bale kunta kunsi chova mliku mpulira kubusoga royo eranga tuliwa nompola mpula ni
1: mwani tulikugaita kubusoga
0: tulikugaita kubusoga eitafari
1: naa mzee wena tuja kuida hae kaso soo mwa anono kuwa ye kabi speed give njali kuitambuki zako ya waiguru ino kale aliku mpuliza mchua na muna nakamoda mkaga busoga role di program jori kuuliza wajete mbago terimba nize Shabani Maganda ndini mwami sosi director angkali CEO wa company hachale hachale porto brothers
0: yes
1: aba kutekera tekera obaba kole bintu byenda ulo mukulunda mumbero tineyo tuikiriza ntisawa yabo chaitaka tukali tuzira bulungi olwe nsonga mu muntu ali naitaka lya wa mu ekirisa ojo kwagana nga yiko kwendo kujirima moso ku bango jifunamu eja kuenda kujja mu sente fertilizer olimse tractor atensi go atechi wamalizanga ojo kumalizanga ka sente obo kagamye wakata machindo chindi osobola ku bango kafunawo chedi ko bani chi twege okusobola ku bango tufwayo no kuguma okusala uchizibu mu bulamu okutandika no lutalate okutandika mu bulichimu lutalo ngoto ko choko otinsa ze unja kola chino echo ngo kitwaireku okutandika ko buti njako la kino kyona kiba kintu kizu buti mumbero tine eno osobola ogezesa kuba bintu ebindi ngo iko kijamu leza ngo tubya kudonda but wofuna mukisa wafuna ko ku omuntu ali mulei nyendale ye kintu echo ngakoze ko bintu byenda ulo ati sio ba mukisa mulungi obo ofuna wo kubonera ko abantu abandi bubula batandika ebintu ebindi ngabazana gwa kubonera ko ainga chibuli ako nabuulire kati wabofuna omuntu ngofuna omuntu asobola okukwanga kugaidinga kitegeeza nti tusobola okufuna ekintu ekyaki ekyenda ulo okulunda ni ku bintu ebikasinze kubanga bikuwa esente ya mangu abali kumpuliriza n'abakigezizaako kiririsike but obo yenze kideme kufaayo but weba ngofire kitegeeza nti buli step gyotuuka ku obo olina solution yeyensonga ngolwe nsonga nti buli step gyotuuka ku ngoli kwa yenko keno katugeze obo idioti mu which diti enko keno ejja kufuna idagalality mu which diti kitegeeza nti ojja kutandika n'okulunda nga buli kimu maze okukiteekateeka mu line kisobola kubanga kikuyamba wafuna esente oluvannyuma lw'emyezi esatu osobola kubanga ofuna esente aye nga n'alimye eduuma oluusikayo ng'akuze eki amukubye wamaliza nga toliikola ki aye nga itaka opangisa etaka katugeze etaka obulipangisa emitwalo abiri esizoni emitwalo abiri esizoni esigo ojja kugitamu emitwalo nga mukaaga eyaduuma depending waba oli kulima olimisa emirundi ebiri abakozi ate fertilizer ate kufuwa kiwuka ate biki ojja okumaliriza wonka nga yiika endala eri kulyaku emiliyoni giriteika wansi wa ibiri katugeze woba wefiriza nga mwene ojja kwerimira atlist ojja okumaliriza nga yiika endala eri kukozesa akakayira akalamba ojja kumaliriza nga olifuna ensawo kitaano ojja kufuna ensawo itaano aye nga oduuma ali ku lukumi omalirize nga olifuna emitwalo gatya emitwalo ataano aye nga wataamu oluusi kakayire obole nga wekyawe okoba otinze tikaalima abalima balime okolime aye nga ekibalo tiwakikola ng'oka ali kukola kintu sooka otyame bwe titufuna omukisa omwami wuuno yasonga kyali kwogera ku kiri mu kitabo bwe tikyava mu kitabo yeira mu nteekateeka yakikola buti weba ofuna omukisa wajja yaali ng'olina ka kapito asobola okukubalira yakuzaanikiza esente edo wasobola okuba nga olifunamu oluvannyuma lwakyo mumbeere eno omuntu ayandyenze okuba nga ayenda okuba ow'endawulo tina kindi yeena asobola okuba nga akoopa kwa tukwete kukoopa asobola omuwa ku magezi ki omuntu ali eyandyenze okuyingira bizinesi y'enkoko biki byalina okuba nga yeerinda
0: okusookera irala enkoko yetaaga kigambo kye byeta management management ekigambo kinene ino mu by'enkoko okusooka nti enkoko eyo ekisinga okufuga enkoko vaccine
1: eidagala okuidandaa
0: kastoge menko kobulungi no following vaccination schedule java successful mchigema gana
1: ni wakwa atiruwa ina wawichi indala lula kuruwe eno lulu kwezeruwe musamfu
0: olino kula echo echitufu ata wafu na kuraiti sources
1: idagaleriku elitawaku
0: katugeze nganzi ewange kasambira ntunda wo vaccine ya abantu ntero bakobanti olino kufollowinga chemba kukovi
1: time table ye idagala
0: olino kufollowinga time table ye idagala
1: obo tiyo limudu wa ili wando ili daifedi nedindi akati bulina kuote kofu nempisa obo tiyo limudu ya sikari
0: okusi ingile idala kasta o managing vaccination yanko kwa ujaji kubaa
1: ujaji sobola
0: ya loji entero kutambulira baterango kukova atiaji luhachi yanko kuenzu nguvo di dandaba diwona aye nko kenso gati diwona nti enko kenzu ngo laba ajita ile mu akasenteke aye medi nenso ga okoboti after all
1: ze kule dene
0: da ya lula dene aye nobo ojiguze wobo ojiguze okusokera ile
1: akasente akakuluma so ofayo nenda uloweri omuri cha dema akase wagula kitegeza anti ajaji takwe birobozo
0: chidi
1: buti nenda lule dene abantu bafayo
0: yes ebo then wo kwecho ukasitoye ya mkoko wesula
1: echiyumba
0: kwa kati nduko ogerera ku muntu ono wo wansi aliye buyenda ali kutuuliriza ku busoga royo na ayogera ku muntu oyo aliye na mayingo ali kutuuliriza aliye mayuga ali kutuuliriza makinga sure enkoko buli luna katugeze eri kuluwe
1: yes
0: once wo luwe olino okuyawo oba abandi baterata awo kavera akavera ako lino kanazanga buli luna oluwao jasobola okukuuma enkoko mumbeera enunyi
1: management je tulimu awo
0: obuyondo chikulu leo ni ekindi
1: yes
0: olina okufollowing veterinary officer chaba kukobye chona chona nkatugeze nganze bwe nkoba anti mune enkoko iyo weetaaga buli kaseera obenga ogimonitaringa obanga ogiringirira weberi kufuluma munumba
1: jite kwa maisi
0: weberi kuira
1: jetegere ezetia
0: Eizetia, eri enkoko ediranga diri kudoma budometi. Kati, enkoko wairanga diri kudoma mwoso okusinga empanga. Empanga diwa aggressive vino. Mulika serade enda kumauntinga. Wakuni inira kwele.
1: Yes.
0: Mulika serade enda kuni inira. Aya enkoko wairanga.
1: Egonze.
0: Egonze, diri kudoma budome. Awo yangu wa mangu, olumuke eri service provider yena yena aliyawo.
1: Afune.
0: Veterinary doctor aliyawo yena yena akuyambe. Ngabo timpe gano nze, abe kasambira na bagonge kezambi.
1: Yes.
0: Aba ni bakwa wano bakwa anti mulumuke mwida wano kuiduka, wosobolo kujintu keza waneno.
1: Enko kasi wakulumuka na yajireta.
0: Yes, yajireta.
1: Yawo ya kutamu mwile mwidwa alido.
0: Yes, sir.
1: Mm.
0: Ati, nechindi, enko ko echisinga kudisumbua. Nja kuogera kuchigambo chebe ta stress. Ili ajo kwa wati, enko koyo neva ni stress.
1: Dandu wa hivyo wazo.
0: Bwekidi, enko keva ni stress, okukukera ilala. Stress, chie chileta stress mungoko.
1: Awe tuli.
0: Echileta stress mungoko.
1: Otiyo.
0: Okusokera ilala, echi yu mbao banga, wachizi mbanga. Ama bati gali kumpi na katugeze, gali mufuti itano.
1: Aitegeze anga, echi su.
0: Aha.
1: Echi su su chinji. Eibugumu.
0: Eibugumu edu. Enko kwa tedi endele ilala ilawe banga, ilikuwa. Esali la ilala.
1: Echindi. Yes.
0: Enko weta ganga katugeze. Nganzi olu aero we number ili.
1: Yes.
0: Red. Enko kwa wabangu ingiramu mchiyumba chongo ingiramu na red. Olu izi ingiramu na red. Tegere njo no.
1: No waife.
0: O waife.
1: So dendemu kwa anonga ditegere noyo noyo.
0: Kati wabu jamu nechi chovolo checha ayero.
1: Akati kati
0: wabu. Wabu distress inze.
1: Odikanze.
0: Odikanze.
1: Diloza na stranger.
0: Bwechiri. Da ero tulumuka da akulumuka kwa. Aye woja mtishati ye ya red bulika serango ingira.
1: Dilumuka didayoli.
0: Dilumuka didayoli.
1: Hey.
0: Tutero kuogera ku biosecurity ni biosafety. Biosecurity mba nditegeza achinti. Always making a sure buli enko kwe dibanga diri kuingira. Obanga oli kujja yenko kojadiri. Olino okwe disinfecting ekifo kyoli kifo olino okwe disinfecting ye mwene weto olako
1: oleme kujana bulwele
0: oleka kujana bulwele mchiyumba munda kati ebyo ni engeje osobola okumanaginga mu kwa tontono aika bili okugona kuliba musoma gondi
1: gondi yes twenze kubita okubitira kuti kubona
0: kuba tegeza enkoko jendi ringiramu bajeta rainbow roster ayera wali ono mukisa ogwenko kedindi dendi ringiramu
1: yes
0: aye olwa ero ndidi okogera
1: olwobeta vuno kubonanga enate ekolaini so kutola omuntu awabimangu
0: yes
1: tuwe inenga chansa okusobola okubanga tudiringa nenkokeno omuntu asobola okubanga ajifu nawo omuntu ali kulia kwa mwami gwendina ni mwami sosi musaada yasoma mukenkufu yasoma ebyo kwaya ebyo kulunda atenga musawo munsongeyo kitegeza ki nti ekintu kyali kola akina mu woman relief tibya kugwira kyasobola okubanga kimuyamba okwanalizinga bulungi esongera yategere ekyokola ki ekyokola munsonga nendala mumbere je tutambuliramu abantu mukole ebintu byendawulo ayengoza direction tulina okunonya kuwogwa ate obula mu bintu byetukola olina okunonya erina eryendawulo ngotoe ko erina libakuwa kuchalo ba mama oba baba nga bakuzza alo bali bakubatiza bali bakuwa muidini whatever olina okunonya erina eri ku defending omulimu ogwo eritambulira ku mulimu ogwo buti wobanga oli mulimu wa bikado bakwete bikado wenda jibakwete biyaji wenda vunayo kukwerindi toja kuba hongo uwe ni kilini nalira liyeriri
0: nga zize mtipe gano weneta kweri ya wawa
1: yes umutu wano nguli gati ya ujo adini gila mungu koko
0: yes sir
1: so tulekele kwe chintu wa chona chilo uza kula kani ote kwa kufuna yeri neri rio mlimu gokula chi gokula abantu kwa basolo kuwa angaba kwa ulira
0: yes,
1: aliku mpiliza kuchana mna na katonezo mkaga vusoga redi enko kwe no enko kwe kula mangu ato solo kufuja wafu nintu tisente kamala lwachi tulete programe lwachi eriwo mbakoli yetu mlama kwayo kulansa ndo irebuga hafu na patamana isa ifu ya sima ya kati programu webe kuledi yo esumesa abantu esa uendale ngetu waku tuikiriza antiechu sabantu banji era ewa abantu wabanji ya magezi ndina abantu wabenda soa ya butibano niza ndina jenjire ku abasimi yomulimo era ndina zena beno ngeire ku zeno kubanga sima because nzo ukole vidu nji nukwa kukunonia anonia na abona nga mwami mugande wange mzee chiria ebu gade uwa kubanga ukola minimo abantu bali mu kyalo bali kukola busogeri na abantu abakozirwa kuba babaire mu mbera yanzikiza ngati baboneka ngati baboneka muri mu abantu abaki abakozi era abakozi ebintu bya serious sobuti wena twena twende wena we gate ku runiriro lwa abantu abetuogera ku ntibakoze eki ngosobola okutandika olwalero wayaya okwaya kuno kwasobola kuba kuyamba kusomesa omwana ofuna ekyokulya ngate wena ebuko bakweta omusaada tikyafuna nga kizibu atya kakwerimu kaji ndi kona yo ojera kujebu kwa ngatoka sana na kusuga munte buloko wa kuna umambo li mwavu ayo ngoina akasende kwa solo kutandika nako tudemu kweti ya makutandiki nao ayo keno ndiba kupitize solo kutandike chitono tugeze kwa kurundo kulime kwa kwa adema limango vio kulia vio nari angatipi ya kutunda esende doande yezo likutunda emiezi bulu vio nima miezi sato sako kwa likulunde ngoko ngoli kufulu mwevo vio nima lwa mwezi wasolo kwa ngofu na akasende kwa butiwe nao nikuenda kuwa mukisa ngoto ile kuchoko ba ntinko kunkoko ndo kuba eno wonko yeti oli CEO wa mndina ebirozo byange bidi ino byayigwire ino musonge ino odiringira mu kokodo donka oba mukwaye oli ne bintu ebindi byo
0: ne yazi za bana presenter
1: okusokerera
0: la tidiringira mu kokoko monka ndiringa muidagala eriye binoni ne bisolo era nga ne na drug shop awo ekasambira era nendo okusima dada Sula awalala ni mwami Ivani
1: yes
0: baidawo banchalira kwawo ku QTS veterinary drug shop
1: era
0: ndagani bwawo ekasambira awo ku muzindalo ogwomuti omulala ba ne binoni ate ebyo byona byona biri under one umbrella ya wawa hachari
1: hey.
0: At the same time munko kodino okusola ko lwayo no wendi the rainbow roaster chicken o eda sasho enko ke yo yona ndiringa munko eya broiler eyo yiringa nayo aye eya broiler o da kunsoni wamu nina bwa mkwano gwangera
1: adirimu
0: yena
1: ajiri yes, specializing amwe yo
0: specializing amwe yo ate mwesiga
1: ngeri
0: je tuli mu business endala oyo ye
1: oba kucholonda wo
0: ekyo
1: ekisine ne fulo mtu wenda ulo
0: angoye obo yenda enkoko ya broiler nkanye bye bikoko ebyeru kona osobola bookinga ninze wa bookinga nenkoko ya sasso ninze nene nkoko jemvo okwogera ku amanga jebeta rainbow roaster chicken
1: ekitegeza omuntu ne ali ne bisolo ku bidanda ba
0: yes,
1: byona obikola ku ero mu amagezi
0: yes sir
1: kale bitakwisi mwasobola kuba mwasobola kuba ngankuliza ku nguza ifo mulunji ali kinana mwana ndakatoneze mukaga busoga re radio omukulu noyo chirunji omubulire ate nende kateka je tulimu ya kusobola kuba nga mu Uganda ne tumala buli omwana okuba ku nichakola chi nichakola bitakunamba 07 na mukaga amakumi atano chinana na isatu amakumi asatu na isatu 07 na mukaga amakumi atano chinana na isatu amakumi asatu na isatu aba 07 mukaga munana mkaga chinana mkaga na itano sawulo kuwa nga nkufuna mkagwa antandika niwe
2: Sugar
1: Wanjisebo.
2: Bye.
1: Hello.
2: Jabani.
1: Wanjisebo.
2: Baba le data.
1: Kale kale.
2: Mwami lika dikitiko ya buvuma wano.
1: Mwami lika dikitiko ya buvuma.
2: Ela ndi kuhunku uliza.
1: Yes sebo. Kwa
2: dikita na mwami uyo.
1: Yes sebo. Toli kutufuna muna.
2: Awa ndi kufuna wu.
1: Yes sebo.
2: Kwa dikita na mwami uyo. Kwa kubanga umubulezi ya wawu.

0: Edachi kadiri vili na muna ane eda ankava kusawo muenda ogweguli ya lero program buso ganjidi. Nenda ukulamisa kubanange awali kutenge sense ke mobitu ndo evienda ulo. Iri wenda baile kwa kwa ati nkulamise. Ebuduba wene, ewa ife wene, memala walu wakabina kati ya amao, aye molo ha. Ye molo mwamaliriza. Pegano, niba ine, mbasande barwa, dada wange, mwisa kabambwe, ma,
1: gano, ano,
0: tabusa.
1: Gano, anachala kumuchivina.
0: Okuleka, wain parking, mtu kaya ni mima lopoziti. Bati bali mkutengesa, wali kusoma. Wani, waliwo miembe, liyo kibeta miembe. Bali hao patu uliriza ino. Na hapa, ntu hapa tengese, nse kimbitu ndo epienda ulu, mwena. Tube enda ino, tube isama kana gansi. Mwe bali ino, mwebale yala wawawa mkwano gosose ankobe nti uluso gandiko aliwo alikusapunza ningo uluso gandiko era aline nkoko aine nkoko etambula wakobo tingo kena akabine ya kato hilewa
1: erine chifuboti bagoma
0: enkoko etambula teo kubajita nakoma ntia enkoko yeka lijireke ere ya ankobe ati bwanaba ngasimi buliru wakutano ajatu weleza ngenkoko aye ngenkoko yyo nsike yone yone enkoko ditia ibiri ayo wankobo te otoli ankoko
1: omulangira
0: ndegano mkwano goba mukangire yankoba atiko de ngoko ko de atula ko luvu luwo lokulia ko de masavu akwati aba mukangwire
1: ano ni abuganga za side effect atu wanga
0: dada mukanyi mnakobo wangwa na funia ku okubuziba buzibuzi yana tambulira unakolera ni wichi yana yona ku TikTok ko nga bambuza Sofa baida wabango liye yungu likuenda abu na kubwetu liko la program Nja ku TikTok tu live Tamo tisa Ivan Ngobi Gwali kuba na ku live Okoni dada sula wemi ya kechinana Omusa adanololo Muganda wacha bazinga Kuba la abaso kau
1: Omulangira
0: omutimbito Pega dada message mfu njeni njikamala Awe wakua dachi kada itu jaku Ndikuwa la tandikireo Dada omula mwagwa lero Omuntu ye mweni Wero gotia, obo wero zero tia visirani, ndiku ya tuogere kumula mungu. Oli steady tandiki leo?
1: Na kukoba ida.
0: Yesebo.
1: Igebuli cheba kubuza.
0: Yesebo.
1: Otegaliki, zabako yubu koboti kakensari yu.
0: Kale.
1: Iwo muntu mweni.
0: Yesebo.
1: Wero ga otia.
0: Yesebo.
1: Wero meso otia, embere ne yensi.
0: Kuba tujie tubonanga tusemesa ebintu ebirete visirani. Kodi songa wa kuluze
1: songa ya kulama
0: atikodi okubye pusi atikodi okoze kino
1: yesebo
0: ebisirani byefananizo tera michenu ayolwa lero strictly ndikwenda otukobereku iye mwene biki byokola ebiyinzo okuletera omutawana mubula mubona bona dada ndikwantandikirawo
1: nga tutandika era nenda kuongera okulamusaba soga mwena abali ku kinaano munana akatoneze mukaaga eno radio ya Alata Busoga Royal Radio ondi ku moyo
0: eriyo ni mikono jefa batuuliriza nga bakola radio edindi ni kwenda kulamusaba ku mkwano gwange Bazira Dennis Taduba akola ku Busoga 1
1: mwese mukose
0: aliku ni kula ivoko aliku alitubona eriyo muti aba Ivan
1: nenda alamusaba ku mulangira munange namubuza ati kutwembi nani mukuru wa mwine Twaga gana o yakati woli nempata.
0: Aye chena mwideku. Akwenda.
1: Mwalimu owekitibwa omulangira mutiaba Ivan Nkulamwisa. Webale kubayo, webale kutambuza nsonga da Busoga n'olusoga.
0: Yesebo.
1: Oidi, omuntu bwakola ebirungi okolotya.
0: Osima.
1: Osima. Ate ife tuzira mu mbere edo dakoba mbu kodi.
0: Abe. Mayifeli lugana ba chabazinga tulatuna.
1: Chabazinga agaita buli akola atya buli avwayo.
0: Yesebo.
1: Mubusoga gano.
0: Yesebo.
1: Obugangwa neno nabibakobera ira. Nabakanti nempisa nebikolwa. Empisa nebikolwa bikugoberera okuvwa bwozaliwa paka bwofwa ngoingire magombe. Era gano enendo okubakobera abasoga mwena nadala ndina mikwano jange abali ku ready ye nabateze. Nga Alex Bogere onakolanga secretary aluya ku office ya kao ku district ye Kamuli Nkulamwisa sebo we bale kuvayo mwami Alex Bogere agalala ni ba staff bona bali eyo mwai mulondo muna mukiza n'abandi n'abandi n'abandi. Ebisirani iwe mwene ngo umuntu embero jireme sotia obulamu bw'obukalangu sotia mu bugangwa bwaife obw'abasoga. Eira eriyo ebintu ebyakolebwanga olwaleero bye twakyusa mbu tuli ku mulembe muyaka aye njireke neetegereza mu bugangwa n'enono mu nsi yona yona nga abantu bakoze kye muli kweta modernized charcoal stoves nga era amaliriza nga ataire ku obuyiga busatu meaning entali kuva ku kire
0: ekyasookawo
1: ekyasookawo waire bagirungi yabatya kisigalanga n'ekirala ekyo
0: yesebo
1: eire ino enviri daife kuba ebisirani iwe mwene biva ku mubiri gwo iwe mwene okusirana ebisookera irala okutandika kuwagama abantu kodi nina abalogo yenkolera ku mulimo kodi biki ngaye iwe mwene niwe oli kwekola ku buli lwova yova wetandikaku katugeze ng'enviiri daife do ku mubiri gwaife eira ife ab'emyaka egigiririre bwe twasalanga enviiri titwajanga mu lukale ng'olwaleero bwe mujja mu masaaluuni
0: dada ife waife yalinga y'omusaadha nga bamweta nunga yenamulangira nga ninunga era nga nunga oyo aidda n'akamweso kano kokozesa okusala enviiri akamwesaako ng'atyama oba oluiso otyama bwamu muti awo asande oluiso oba musente.

0: ati chide ati ngene biko ikabindi mu mtu byinyi ngaita noku gaita bana kangeme ukono kubeda dadi echiko iko chitwafu manga nga ati enti nkalu yasimba kundi nkalu kundi mbisi ati namai gagente kale ebiko ikungebyo bitwenda twegerese kwa abana abali wakao batulira muku ebiko iko baba kunicho kwege kirimu
1: mugaso gwe biko iko bino
0: gwaletanga
1: abantu walala okuba anti bendagana kubola asobola okuleta ekiko iko chawo mera abasigaire
0: dada ate olusogalu numa okubanga ekiko iko twatu lichifuma ninkoba anti chiko ikati chirete bwe nkoba iwe ngo chido chogeranga bechiteko okuba dada chiko iko
1: chide
0: dada ira mnama ntuliko la program dada chiko iko
1: chide
0: pikalai pikalai muna onkobye te biko iko vira munga wetu kuzeji Navi Lidia na akubye mbwe chichuko ikuchi.
1: Navi Lidia, echo chanyago Andrew.
0: Anti Lidia na vuko ba. Mbwe chichuko iku, chide. Buti...
1: Mama wange Lidia. Mama wange tasobo lato.
0: Message yino.
1: Kufumevi.
0: Ati vikalai, vikalai. Mbona mabati, agokunu mbenkaire.
1: Agenu mbenkaire.
0: Kari. Mkaire abana wa ito ulitiza. Mwanda ange? Hello?
1: Hello?
0: Kari, buti mfumo ndikuenda kuva nonu gwenge masemba aye ndikuenda wa biko iko ndikuenda chiko iko saa wadino biko iko nka alikuja munsambo kange muno mwanange
2: oliko gani ba mwange fredi na bitende banale
0: yes, oliko fredi ya chabazinga echinana no munana akasiri semukaga busoga royal radio
2: era kasambulia buli tuli kusaa wadino
0: ngoma nanti oweka
2: oweka injire wo
0: eti amirawo
2: Mpaka na mkanda wangu.
0: Yes, sebo.
2: Mpaka chima chiko hiko.
1: Yes, sebo.
2: Mdi ule angiria mpati ya dada. Kuja le kule. Nenumba ye ibati.
0: Nenumba ye ibati. So, butia, ebuduba, obo, liko bani we ibati, we mpata au?
2: Awali nga mzeru, wale wa mtegera ngai, yenti ya tuluwa kwa
1: hao. Ewa, ebuduba.
2: Ewa, enji wandi sebo.
1: Chiko hiko.
2: Kide mzee.
1: Vaisebana ange, ninza asigaireu.
0: Aha, aniza katola kwaya. Hawe na mwangi, kwa lagu wakumi ansa. Nona asemba yu, mwiko iku.
1: Mwendo kola.
0: Mwanda ange?
3: Wanji mzoi.
0: Olina, chiko iku chua likuenda abantu wa maneku?
3: Chiko iku
0: Pado. Hello?
1: Ok, gema ya abantu babiri mbasi mbe viko iku.
0: Dada, Sam, kwa wabiko iku, nzendi kuenda onja munsambo.
1: Omusogo omulungi asobola okoba
0: yesebo
1: ati chiko iko
0: chirete
1: abanene n'abanene balinga gaine
0: yamala yate dada
1: yamala yate eliyo ne iguru nensi
0: kale buti tulikuja mukanumero akensambo ayenga ensambo yene bwojikoba oyino okutukobera ekikusike kiriwe nyuma amakuru agale nima we ensambe eyo ole akoba ati okubona abona ti kufa ngoli amabati gaga mu kibali Aba igeza kutegeza. Embera joli bitamu uluwa liru. Watala uzanti oliko malero boja kufaido. Buli oma ina perception. Buli nengeri jetu pasivinga mwebintu bianda ulu. Iwe nzo kubanga olikuli ingira muyemba au. That's why tuagana ina abantu nga aliko bati. Enko kwa yange ojitome ili. Hayo otome ili ente yange ngeri mwabuwa na busatu. Kwa obongo bebebulimu kumanti. Ente yange numbe enko kwa yange njaja haya. Mfanise mwembuzi. Mfune mpaka ante ngeri mnama numu wako.
1: Yes.
0: So we have different ways of perceiving ebi intu mwusi. Okubo na abona kori moro waliru. Olai katonda yinzoba nga aliku isa wansi. Owetegeke otuke ku kintu ekinene
1: kuba era nomusoga akoba atyete senda tekola
0: tefula
1: mukubona abona okukoli kubona abona
0: yesebo
1: oyinza okujja okumaliza ngovire inuma wa striking nge ntame eyo eire inuma etyaye weida ni
0: dada anti nimuga ko bangati ntame ya mufula ere ba ya mufula kwene kwene kufula
1: nti mpegano
0: ere ya mufula
1: eba ya mufula
0: okay Kali, dachika makumiana, ibula ya abiri Okuja kusawo, kumine ndala Ndikuenda yukubwa nsambo, ibiri donka Bobango ine nsambo, nechikusike, ekile ni mawayo Ni waso seku nsambo, edaba soga
4: Auna msai kwa sene na jembe, mwe marotu uereza
0: Kali, nyabo, webo loku uliriza
4: Kali, mba uliriza ino mbende ino
0: Enaji

0: mbe wano kulwire Kampala. Kampala. Lydia, Lydia, oidi, Lydia alowooza ati ife abatuuliriza bali bwa munsi da kulya donka. Ne najje mbawo batuulirizaawo.
1: Ina bagende ino.
0: Oh, olina ensambo gyoli kuku nayo mama.
1: Iye.
0: Mhm, kwa kutubone.
1: Era kolamba dare kiri akiwongerera.
2: Aha.
1: Kwa ensambo yete kirimu.
0: Yenyabo.
1: Wobaka yobo mwana wo oba mwizi oba mutofu dofu oba aliacha oyina omugema bulungi.
2: Yes.
0: Yenyabo. Okobyo tini wani mama?
1: Usai bwase na Adija ina jembe.
0: Mas, Adija ina jembe. Kale, kale. Kale, Adija ina jembe. Ama ina jembe, Adija agairamu. Nakatuba mwasi, isimu lilikunda ganti, nakatuba yako isako isimu lino.
1: Haba yeso.
2: Kale, wena yebale.
1: Zene katuba mwasi, yokubena wani.
2: Kakensa.
1: Atikuwa na bangi.
0: Wesi ndio
1: mlala.
0: Mm.
2: Ha? Amakulu agalimu.
0: Mwasiti.
1: Wani?
0: Makulu chagali wainua we nsambo jovo kubanti kwa nabanji wesi ndio mlala.
1: Kari kwema.
0: Nah, but let me just help her. Kamu tumambe ku. Mm. Bane abantu katukeze mubula mubwensi tusolo banga tukolera wano.
2: Yes.
0: Buli omungu omusekera. Buli omungu muwaya. Aye eri ekintu kyote ku okwerekera munga okiwayira sula.
2: Yes.
0: Ebigambo ti buli omuntu olina omukobera ku achievement oba eri omuntu nga yayenda kuulira bulamu bubi bwoli kubitamu. Eri omuntu nga yayenda kubona toli kusirana. Amakulu agensa amu ti kwana banja iwe sigata.
2: Sigema omuntu mulala.
0: Ni wasemba egwendi gema ku isimu kumfu ku ensabu da basoga. Munange.
3: Okomota sa Ivan Ngobi.
0: Ndiyo muganda wange ko deyo mukagwa.
3: Olaba obi obwanga obagaya ile masala obiende district.
0: Yesebo.
3: Omusoga akoba ati omwavu omugaigati muntu.
0: Mhm.
3: Eti kuluma bibi na byona.
0: Yesebo.
3: Katugeze nga munga igajiro kula golu vimbi node mokulu malayo nga ato ikuende sento kwa olina ikizu.
0: Hmm.
3: Akati soko omale olu vimbi ne nguwe sento.
0: Obi ya vango bagayana. Munga igajiro mundu.
2: Waja. Ya gemo olu vimbi. Atega mna chatu kakukwe yoku mundu kwendi di mlala.
0: Hmm.
2: Omunga igajaja ya wasa lilo olu vimbi.
0: Olu kupaka saa.
2: Ebu padenga au.
0: Adada, mbaida wako bati ndikuwe raga, hiri ya vosi nika meseja kwa mbaba, abanda hapa paka seino. Mbutibatila kwa mbala kaleka munda, abi kizawe nani.
2: Naka kukobele.
0: Jama iso nti.
2: Mbaba jio kugema olu bimbi,
0: mm.
2: Nendo uku kukobele, ole yama laga kugogola nkonko da farm. Aye, idukira ye, ako la kumeri.
0: Mm.
2: Pega anova no ya vale, kaya mapata ino olu bimbi lwa mitu alo jitia.
0: Esatu, jionka jiti.
2: Esatu. Ya vale nkonko mkaga. Aye baba anguluko nkulu lala luti olu gogola. Oye nzo mga mbonibaviri mulu gogola ena kunga hiviri.
0: Aye mitu waleza tu jiti?
2: Mitu waleza tu. Aye weye ilanga baka kola kulu olu nkulu lala. Yaye endakaviri ya ireyo.
0: Ngataba wa ireyo kasente.
2: Ngataba wa ireyo kasente. Mbe mbala ya kolechi.
0: Dada chilegezi awona wafaa mokulu against amonti wa munga igati umundu. Kari mpegano oliku radio ya keba zinga echinana na mnana. Akasirise muka aga buso aga Royal Radio. Mm. Pegan tukuja wale kumfumo edaba sogo luna avao nga tulumu kila mubika bia haba soga alee ninga tugababulezi waki soga owulili ekili mpale yebi tuli
4: eno ni chinana na munanda akatunezo mkaga buso aga Royal Radio onde kumoyo audio nawo tutuse mukasera kentu kufumiramu enfumo daba soga wafu na mchoyega mubusoga njidi audio nawo tutuse mukasera kentu kufumiramu enfumo daba soga wafu na mchoyega mubusoga njidi.
0: Elibula udachika ikumina itan, tuungile kusawa ikumina andala, oka uliriza program Buso Ganjidi. Tuiname saa muenda, paka ikumina andala na chitundu. Ninze saa Ivan Ngobi, omuise mwaso wendaza, mkwanu gaba isekabambwe, mukwano gwabaise nangwe mukwano gwabaise mususwa mukwano gwabaise mwebya mukwano gwabaise muyingo mukwano gwabaise muruta mukwano gwabaise ngobi mukwano gwabaise kabambwe nebika ebiri mbuso gabena bina nabaise kidoido
2: eche kubesa yo mukwano chichi
0: ante kanso ke ngobere mubaise kabambwe eyo katambala mumawa
2: mitwe
0: eyo ba dada bange
2: mhm
0: baise kabambwe ni banabe na wandio ni ba mafumu abo nize mugomba mubaise kayima mukuru wange Kamira Paulo mwalireza nani nze Kamira Ivan Bwemba mubaise kayima awo wona makaya mubaise mubika bine bindi nkano nereza bwa munyeze kuzula aiwe babanga aliwe kiribwa tombi saku ne kolachi ne liranze nza mtawana aya abaise nangwe abaise nangwe abona balikufuka ngo tuseba inaza aye mize jeibwejo jinemeso kugira irala mu bulamba lambo kuba nti bona bacheka cyangi
2: abaise nangwe
0: apo gavenzi we kiriza
2: tulina abaise nangwe abe itukulwao mbala mwisa ku mwami Juma na mwami Juma mwisa nangwe awo seko we itukulu nkula mwisa
0: dada nti binwele kuita ko ebye itukulu obidi we mwene ni wonko berante emirimo je ibe je bakolo
2: buyo je bagikola era abana bayibwa abayi aba beta ba matega abona babasanga zake bakainuka
0: dada awa inuka kusaya imeka
2: bazira kusaga dene nambulu kufu
0: oba kusaga muna adabu hile
2: niwe tuwa ba mkafiyu president Museveni yabo gira
0: mfumu daba sogo didi
2: mfumu
0: eriyo akasada akaka hile kibaida nkakalo kombe hila
2: yes,
0: mbu wali wa musada ata ambula ababufuka wana abama anebechi wago yali aveyo abamu kujiga haiti yali yetagemisa yali nampanda yonka bwatambula alikuva alikwira alikwira waka agaana omukere saada idijiro omukere akaba ati mwana iwe nambo ntwale ku musaada akaba ati mama nkoya ati bembe kaku mbomuna omukaire omusaada omuvuko ono amani yabeda omukaire ni amuta kumugongo okubeeta okubeeka muna okutuuka ati ntuuse wano ti wano nga byokuyisa ati nvaaku ati tukuvaaku nga kamusimbi enkumu kamusimbi enkumu olufumu olwo ti ndibisisa bwamu bwangungu otise nensekere ebita mumpaata aye ebintu ebindi byetukola mu nsi abantu abandi tibasaine kwambibwa eriyo omuntu gw'oli kwambaye nga gw'oli kwamba oli kuleeta kisiraani mu bulamu bwo
2: ajja kufuukira kabaale mu ngaito
0: dada okiddi nga mbulamu bwensi eriyo omuntu ali mukyalo ku kyalo eyo ali kutuuliza y'oli yoviira ng'omuntu oyo akaba okuba ati ngobika alimpaako esente dawe erukumi nga luviire mu mikono gye
2: yes.
0: Njamukolaku
2: era nenda okukobera buti nina abantu bangi bo mikwano gyange yega aba yenda okuwa esente takuwa sente dampeke akukoba ati soma namba yo yadita bwakwisimu
0: kale mpegaano kuba isimu tukuulizeku otukobere olina olufumo n'ekikusifo ekirimu nga lwenva okufumira wano bitira ku namba yange yene 0757 06 2848 twende olufumu nga lumpi aye nga waliwo ekikusifu ekiri enyuma w'olufumu olwo
2: maama wange hajira ndibakolera kyakulamwisa afumbirwa mu baisengo byawe nampanda oyo mukyala wo yawe nampanda butagaya
0: mpegano tuli kujayo kuwa olwo tugeme tuti aye abalangira mwona muli kumala mwakola emikolo gyawaayo waanoniaka era
2: butinera
0: obukoko ndibugula bwa mutawuni omu bubasiika obusiike enalinga neeriranga enko kumbaise engobi
2: eriyo dada awo munulo sirimaani aliye nampanda awo
0: bamukoba bonabona lero bazamu okunankani waire waire
2: okubona ku kabaka kabaka kisolo ali awo musa kisolo magidu kisolo siraji kisolo bonabona bali awo
0: kale kangeme owoolufumo tubone niwe asose ku lufumo yogera kwense kubulira
1: ono namusosa wa dija yana waka
0: ha dija wena wakoko wotya
1: ndi bulungi woli otya
0: ndiyo omuko
1: sima kwa mpereza ya imwe
0: oziza ku lufumo lori nalu pegano oyo mukwano gwo abona abali abalonzi wange dada baidawe ekisa ndekiri kugiraku ndakulangira kikyendi kugira kuwa kansala anze bulamu bwange njabu bwabuki mumaiso ndiyo tekoti tira
2: omuntu omugasa akola bya mugasa
0: aha so buti oyidi bulungi munange
3: Alasemu.
2: Wanyo.
3: Ewa loo tuweleza.
2: Ewa loo ulilisa.
3: Kutelevu onawa heyo muto kwa mchugeche Evulumba.
2: Evulumba.
0: Evulumba. Evulumba. Evulumba eri yetuwa subulilanga ni babe nti. Kuba yene baka subula ni kwa jatabuza. Aye evulumba yonga tupita mulumbi ya wae nzepe gano wabasa mirifunga buendiku. Wabanga luisi tupisenga leo chibaliko lao. Nja kuchigoma one tegerezo butu nkululu.
2: Evulumba nga mba muja mbise mbiteno na mkoge. Obanga mbitele mti saide ngoje na waikoku.
0: Tupita na ansololo. Kwa gemela awa ide evulumba. Era awa akabali akonga kantis oyi nze mbula mbwangi ngankali ngatienda kubona chintu chiwanvu ngatiribo nakumaka gani
2: ikabali gubali
0: ogubali ngobo muwali ngirere esayo kumundu erango omuntu wabanga wa ayenze okola chibi nakwagana awo mukibali ah chiwam munange
3: hello
2: wanje
3: ona muzeyi Joseph Kasango
2: yes sir
3: ndikamite muvindi ndi akagero kano
2: yes sir
3: motoka
2: yes sir
3: Kuchale ongeva ya mabuka mabijinga baizi
2: Kuchale chaga
3: Kuchale chaga yu ite yu na mpilika
2: Yesebo
0: Hei gange yu
3: Mabuka abu
2: Hmm
3: Mabuka kuchale chingi ukuku anayo muwala
2: Hmm
3: Mwa chuke yu
2: Yesebo
3: Haba unuse nende yu kuchale kulina Jaya kubila kwa abansi mabuka yu baji ukuku anayo muwala Kwa baji yu kuchala
2: Ati agoga kondo
3: Ya agoga yu wakani yu Mbawata hape nkesti
2: Hmm
3: Mbawata hape nkesti Mbawata hape nkesti Mbawata hape nkesti Mbawata hape nkesti Mbawata hape nkesti Mbawata
2: hape
3: nkesti Hmm Enu meyene yu mkundi ya wajio kubitila kwa golola
2: Yes sevo
3: Nkesti ya wata kubwa alivuwa anabuto kevuni nye kumoti
2: Hmm
3: Mbawata hape nkesti Mbawata hape nkesti Mbawata hape nkesti Mbawata hape nkesti
2: Yes sevo
3: Kukundi ya yao, kukundi ya sigala kumjira
2: Hmm
3: Kwa mwasi vulembuli Kalakana kalumuka kajaka yetabale Batu kabaku Baku venduwe
2: Yes sebo
3: Bakati ya ah, unawali kumjira kati De Kitu nifaisi Kaya liye sigambe kitu waka enya
2: Hmm
3: Ya, uliyeli ya endo kumuko liya kumuna Talumuka, muna kubabugu mota Talumuka yeba liku venduwe
2: Hmm
3: Kale kabuli yetembuli Batu ka Niba kuba chitiri bayi.
2: Mm.
3: Ya kae tuwa kene muna ndisho akanti embuzi nige ni bankuru etya. Temera maino wa guru. Etiyo kwa chibu ya ndi ya nga chitiri bayi. Ba kuyo rubero ro ni tabwa ko rubero ro ama ku kama magali.
0: Yesebo.
3: Ba ku nsonge na ki. Ba bidi bantu ba mara kisoro.
0: Yesebo.
3: Eh. Chitiyo.
0: Ah we balino.
2: Echegeza ntige mu baba bibi. Musobolo okole chintu echikalamu.
0: Kwe oza abe kuba mulala. Tibali muuliriza dada. Nechi ndada. Buli mumbere idawo. Otoko okuyiya amagezi.
2: Agajivwa.
0: Ote kuba ni option B. Singa bange minembuzi.
2: Hmm.
0: Nga mbe ndi kutambula nga tebabere batugeyiye era tuliba ivi.
2: Yes.
0: Twayiya amagezi nti twenze kuzura mbu kitufu embuzi erina amaina agaitale. Choto kizuri nga kitufu galiyo.
2: Hmm.
0: Nze kunze wembanga ninze. Echo kwega chenna mu nti buli kingeri buli kida mubula. Ote kuwa mangana ama geza aga chivuamu. Kuba singa nzao, nsobu loko banti, haa, iwa mtuke minembu. Embu zeno, bajizive kumpi na njira anga pichipiche sobu loko lachi.
2: Okujibanda.
0: Okujibanda. Sobu tuwe tujiza kumbali wanabana iwa kuzeji.
2: Gebatubo neide.
0: Kuba ere embu zimuli kubana, tijisa zeku. Mbe ndiba gisiba wanunga angema kusiko kumbali ya hondi nukisiba.
2: Kwa hali mkanzu.
0: Hmm. Ayu baati embu zi.
2: Kubuna dina kubyevulu unji.
0: Hmm.
2: Ni ndoga vukaide.
0: Hmm.
2: Ata iroko, agema atia.
0: Bas, naona asemba yu mfumo tuje mubika.
5: Halo.
0: Halo.
5: Jee vale.
2: Kale sebo.
5: Ono musagalo kumye chitiko.
2: Yes sebo.
5: Wapa olufumo lwe nina.
0: Musagala jam maizu.
2: Ngalumpi lumpi.
5: Ndini olufumo lwe ange.
2: Yes sebo.
0: Tini musagalo olu nuhundu wa epufuma.
5: Inti wali wa musada.
2: Hmm.
5: Yaje ya gule mbuzi.
2: Yes sebo.
5: Olu gule mbuzi. Ya taniko kutambula
2: mhm
5: alwa taniko kutambula ya gano msa
0: neto wakili mfuma yesebo
5: ya mkoba achi ye mboli jituwa alawa
2: mhm
5: ngate ya mbo
2: mhm
5: ya sikita nga kachambula
2: yesebo
5: kabili ya gano msa do undi awuliku mpulila
0: yesebo
5: omukada wundi ye na mkoma mbwe mboli jitwala wa ya buta mwate no mbwa mbuzi ya tambula wa buta mbulu
0: yesebo
5: kamiria ya gano wa kusatu ya mkoma ye na tie mboli jitwala wa ya kumusada ya wa mama ni ya leke mbuzi ya ngalo ya koba hindi se kumantula satipo nako na bankobi ya mbumbwa ya jireka kumpe vale bali batesi sawabu tesi vizo chokwe gachina yega mkumo
0: yesebo
5: nchi wobota ndi senge shenzi mbobo na siti ufu pechivua angaku
2: mali lilo ochimali ochimali
5: niwo vitamushi ngayi si msori manachori kusiti ufu ito chivua angaku
0: we vale ino kale umwana we wa musagala we buvuma afumi olufumonga lunji lubero seru wamvu aye kitwala kituiza kukire ekigambo wairengo kalizera kangobere kwe changeri ekigambo kitweta perception
2: yes
0: ngabwe nkukobe yentinze nsobola okubona kale yo nga ndi jibona nga red
2: yes
0: ewa jibona nga orange oba eri maroon buli muntu ayina ngeri jabona mu ekintu kye nga okali ekintu kyoli kolanga bwachogeere nze nsobola okuba nti this is color green
2: yes.
0: Oli akaba ati color purple aye wenga mutima gu okiri nti nekyoli kola omuntu eda kumbali awenga ekigendererwa oba motive kya kukuyisa kuyitaka
2: yes.
0: Kuba mpegano emanga nali ngemye embwa manya embu zingeri kwa mayiga olewo okubiri oyide otyo banga balinga beko bayine obanga yali muntu balonga ebulu alikolanga ati akweso kwa maiso yakoba ati yo mbwa oyitwa lawo embwa ogire kule agironde oli singa inzobe za ezala na bwana bumeka busatu oba bubidada iwo ko bota kumsonge
2: ku songe eyo kitutwala mmirimo je tukola
0: yesebo
2: bantu banji atandika ye kintu katugezo ko byoti akantandika okubemba da kantandika okuba matafali iwo lina determination mbirowozo byo wakoba nti nte kokole kintu kino nekijo okunguza ni mwenjo ogula akagaali oli yakwati bameka abakubya amatafaali nga bameka abafumbye kuno chapati baalo bakufunamu katonda ayinza oba yakuteekera teekera nga iwawo ojja okola ki
0: okufunamu
2: ogwo mu buzungu akoba ati determination plus hard working leads to success
0: yes
2: so wobanganga osaze okola kintu chikolo chitambulire ku paka bwochitusa ku nkomerero
0: bas eno ni 88 akatonize mukaga
6: eno ni 88 akatonize mukaga busoga Royal Radio onde kumwoyo

0: sadada ekika ekyabaisa ekisaza omukazi olina okuba nga gwasuza mu kifuba aba ali muwakuba bwehaaga oba ogutina omulamwa ndikwenda otukobere ku kigema ebigema ku kika ekyabaisa ikoba kuba bona message libere kamala baida kuba alina olugezigezi ayenze nze lugezigezi wama alina olugezigezi
1: era ayongera okulamusaako abantu abali kungana nga ekikulu okukola enteekateeka edijja okwandula maama wo mukyala sise
0: teda alamusa bonka ndikwenda okulamusa ku abantu abali mu disitulikiti edikola busoga n'emiriraano omukyala gwebeeta Hadija musayi gwa seno enajja banajjembe ab'e Kayunga ab'e Nakibizi ab'e Buvuma owa Kitiko owa Dankabanka b'Mujibu owa Segawa Latifu eyo tebalamuyisaaku ni baina abanwe abanwa amalwa
1: eriyo kyoli kwerabira nendo okobera abantu ku muzindaalo kuno nti olw'omukaaganga 27
0: tujaba
1: kyabazinga yagabwire tuli kutuuka ekisozinga
0: ku lwampala beje tebampala esome bali batyawo ekisozyawo
1: lwanyama tujja kuba ku lwanyama primary school ekisozyawo
0: era leero kuno nizaali kulanga omupiira
1: era nenda okukakasa iwe obaire tigafuna kitabo kino ekirimu obulezi ida erwanyama n'omutwalo mulala olitwala ekitabo watwalira ku n'omuti gwa sabuuni
0: dada era buti abantu baidakoba ti twendayo kunitisha da radio kodivici bina ntwida abanabyo ebya radio ebigema ku busoga royo radio mwidabona tia dopsi wemunabona mwidabona bintu bijaba live vuterevule
1: kusanyika TV zoti dada yemere irega watadaga kulamuza kube ekitabo kino ebisera ebisinga tubaye tutambula nga nkitunda omutwalo gutya
0: mulala
1: aye aba Mpongo Holdings bo basalawo bakati sabuuni ono abantu bano tulikwenda bamutestinge bamukozese kale buli agula kitabo kino bamuwera ku omuti gwa sabuuni yajja yeyoza ekitabo kya mutwalo nga bakwongeza muti gwa sabuuni
0: dada
1: kwa 27 olw'omukaaga
0: luno buteri omukwano gwaife yakubanga capati nga tuba mulusoga ndiko ye nankubire ku esimu baba binga nasowaali yabatola ku good tid yeira aye omweta enginia tom yali nga gulume rodi awo aye nga capati ogirya leero wagiyakwido nga esenuka busenuket aira ku lusoga ndiko alijakolaki aida kumpereza ku meseji yaali weyeira tubone kuba lusoga ndiko luno lukubye kodi
1: ekisinsi ye kyamusu
0: okuva olw'omukaaga mu wiiki erikwiraku oluusi oganda ku lujakolaki bwoba tiwewanisiisa bambi mwona kuno ido njaba mu puroguramu ya obwenkanya mbeeku mubikusika eni puroguramu zedindi nga ndikunga abantu esaawa edisembayo bwoba tiwewandiisa mu luusi ogandika okunkumiita nde tuligabira ku ofa muna ku dino musaawa dino oyida kuba bwekuwuliza buwulize kuba bino ebintu biri siryasi byakudonda dala tukubireku ekika ekyabaisa ikoba
1: abaisa ikoba bano bantu bakalamu baava mu buganda eyo bwe basinziira eyo basinziira Tanzania aye omuziro gwaibwe mpindi omuziro omutono kote kote enkuniya iwe bajeta nsumba leero abantu abansumba n'abasinze kwogera ensi mukoba asinziira e Tanzania gebeeta ebukoba bwe bava ebukoba e Tanzania basogolimba babita mu bitundu bingi basibira ebuna gebeeta ebukoba bwe bavaawo ebuna bagolola mu bizinga bya Siguru Islands oba ebizinga ebya Siguru bwe basinziira Siguru awo bagolola mu bitundu ebyendawulo abaana abayiwa ni ba Luyiro nina Luyiro boti beeta bayikoba nina ikoba kuba ikoba nina ikoba ni bene kika omubala gukoba nti twaida ebukoba n'enkabi twaida ebukoba n'enkabi twaida ebukoba n'enkabi omwana omulenzi ngabo omuwala nte kunstrida kwota musana kunstrida kwota musana aye magombe neewa ife omukoba talya makaya omukoba talya makaya afunvugera tayise ife gabula na diope owokuna ebyanda n'ebyanda
2: tutuse mukaseera tetukuweramu obulezi bw'ekisoga wano mu busoga njidi tutuse mukaseera ketukuweramu obulezi bw'ekisoga wano mu busoga njidi
3: buli wanja
4: tujaniiwe
3: Chinana na munana katoneze mukaga. Busagaro your radio. Oni. Kumoyo. Busagaro yo. Panda. Oh no.
4: Hey. Eno. Woohoo. Kena kumulala kumulala.
5: Ni fatu kuletele isanu. Twaba ngaba kunuogereiza. What's all the stress?
2: Tutuse mkasera. Katukuweramo. Abuzi wechisoga. Wano. Mbusoga njibu.

0: kuwanika.
1: So, lino nasuruwa tijia sula kutuwala kuitu walido. Senji gane chikolo nangabili kuzo uwa. Ateno kutu gulikuno maino. Nechindi. Kawala kange. Kona kalina chisenji gane. Tenga nubu mili mwona kukasu yeino. Kale chendi saba. Ufuna wabodo wondi ya kutuwala.
0: Ayo wabodo iwobo neko ine vizibu binji. Aya nina ama gezage vizibu ya vinabiona. Ni saina honi.
1: Sinahorn.
0: Onaidida makerenda ni syrup. Sinahorn akuma ngoli muchamufu azibu kule nindo edodi allergies tadibonamu. Ate akuweweza kuno msuda. Oloni echikololo ni senyiga. Ebyo tabibonamu. Mira Sinahorn. Oile mbula mu wabulido. Oyanguwe ni kumirimo. Obulo miwe bule miraku. Jobo na umusawo. Obuba kabuno. Buka kasibwa. Bana ifaba National Drug Authority.
2: Eidagala lino lingi zibwa. Erali asansani zibwa. Aba Z Pharmaceuticals Limited. Gamani son naba nabo nguba gulira Sam's crisps ba mekete obo mpanchi mpanchi buno buomera abana ayate tina abana bonka weno mukuru osobola buomerwa mlimo bagia daddies cookies kawo musike simsim crisps wa gonja peanuts almonds cashew nuts nobundi bonji kale mama baba je kuiduka oletira abana bo Sam's crisps be yagale ba uomerwe gera muno bwaga na mu supermarkets nimu maduka gatunde byokulya mu Uganda yona yona. Usumula wakubira kuku 0 msambu ndala. Chenda 0 isatu. Asatu na isatu. Uba ku 0 msambu 5 ibidi. Nkaga na isatu. Anana isatu. Sam's Crisps. Loza kunda ulo.

0: Hello, Mr. Baloyo.
1: Wani baba.
0: Ono Suleiman, mbani na vita ama luka?
1: Awe na mtawa mlimitia.
0: Mbani hundi.
1: Mtu singachi.
0: Akasa na kani.
1: Atugume.
0: Ay, pisa ya kusabake mba, ay, singo mkubira kwe chijilo cheo gulaya.
1: Hey.
0: Hey.
1: Luani.
0: Olua sefate.
1: Hey.
0: Kasa ulu mkubira kuku, nenda kuku mbira kuku, mtu mlalati.
1: Awo, nivo fujaja mgeye na vulu hundi. Kale.

kano kandiyo mpira kulija kuhira mwagetu wa Uruguay ni Cape Verde. Team ya Afrika. Tukagire Afrika. Team Afrika jamli. Ulira. DJ Skom de Sene DJ. Kwa mga nangre bales DJ Fanta. Kuchina na mnana katonsa mkagabu so garo radio. Mikono jangu mnana katonsa mkajiriku. Abuso kawayo Muchara Samu Mkwene ino mama Na mkisa burayani Iye mkono jangabali ya ruvuma Ulira